ang ikak oyak kanik apumilyo ijomik lohtiyoktu amamnik ilipawtillu kasing milikulakillu anamama okkutita atatama angutanita oksuani oksuqillu atanmutikkaru illakkuyutuppanin siimai namikkaraaguma takkua iliriikkuit amikarsimoq tusaakuuraqpaglungaru atukkanillaami.